0: Inel Fias. Inel Fias'ı.
1: Spilce Murikani Topo, hello.
2: Hello. Michael, tell you a new mingane.
1: Ah, control tally.
2: Halt fresh at in Alfias 2.
1: A good pilot.
2: Wait,
1: it is a pipe.
3: Kukkani asatuasin nao akau nano media mo akalanan pinga stunganut si sa mga ngopat pingkot si chapik mapu akfinan nut istuasin mamasen ako sa kasipet akau amakanan siya na quote or the 2 6 7 non anonymous yakibins ta kanao hindi si Mount Hus nano media fa klokken 11 til 15 nol nol da igen pingko po torsdag klokken 18 nol nol man akut mini pingko uli kastu 3 rakam.
0: Treiben. Ach, kann noch bin es. 17. Two Alfias. It. A Tasso. Or the Fias. Etten. Etni. Two of Fias. Two of Tuve. In a Foro. Fia Alfias. Sur Altres. Elve. Akkanishit. 33. 32. Nye treive.